tumiato Peter ngoma edi nkan 89 mekan njichemu dumieno ekosi dunsia First Peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se ode somo ahwe no enye mo se adefufuro bi te se adefufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan amamo ani agye nso se wo yi amo kristo di ntia enhyirane mo ibise ni mo nyam ani yankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se wo si agyina se bibia ebone bia one tonkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya dia odi be fori fori ho if you say wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ don peso be wa betu na ejire fie na okonto kwa na wo hwe wo yire na odidi wo matema na akọ na di ni maami atem da bi wo hwe ho yie pa nti wo sese base Yesu nti otu ho firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra en wo san tufu se krofo mo nsakra en de omo di boni ti se aduane omo de sira ti se nkun no mani age di boni ne ni age na mo mma mo mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se wo hu amane se wo kristo ni a hallelujah omaneni enwu na manu nhye onyankopon ni monyam ewodin no mo eti no ohwe asomafo no bro moko kansempa no so many gc e predikan e nyese bie ko fa obi yire anase e ko ye bone yesu nti ene kan ye pre they felt proud to be identified with Christ onu aye di na chi no oba e bone ba konkrani ne ho so na mane wo wiase papa papa ko sisi e di ne semre mudua so bon remudiam e di se ye aye di na chi no se ye hu amane a bible se mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike so hwe ho ro e ba ne wa sakra ne ne won sakra e so na se ba se e dru amane hunu mre sa ya na imu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no suaye te se esuafo opusu na asrochi kese dey ebo won si yesu nti ye yire mfa ho ana won se nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa mfa obuo e ma yesu mfa obuo ma yankopon mfa obuo ma sofo mfa obuo ma wunuan ma kristofo mpe wasem no mo bom paye ma ni nyina obonsam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers e butaye ba ko pe opese oto bible twene pese obufu na ka se won kwasori bio pese obufu na ka se yesu mfa ne ho na memfa me ho First Peter chapter 5, 8 and 9. Ose mweni ena ho. Mwenye ifise motamfu bonsam no namse jata obu bom. Efise di obinya no amene. Ono na mwenfe jidie nina ho pinti insi no kwain. Ifise mweni mwese amani hunwa. Eno odia tu mwenye anoma. Uwe asisu se wonye dey. Unhunu. Oma mwonsa kra eno. Omfa ho kra ne se ba na se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan kire odidi wa kire onwa homa ode be she omene ni wawu wa kire abro santintini bia bokwa ko gina so no ohuri ho atofom no watete asere ni abasa timpadua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nyese wo kwa asan yo eya febo dodo na enim osena me ho kire me na amane aba me wi ana asan da bi mpacho wi ana ensan wai ensempi o wi echi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni job ai pese e kane ho asem senia enso hwe huru otu no na sa ne mani nyina o gina ye se bibe so te ade bi ase
se eba se wo fa mane huruo mu a na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yeti ase se unye gold no a wo defa jim na ade bie nye wo mu no na efri mu eti ojidi ni nso se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa jim igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye wo mu so hwa ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ki hu ni e wa pass ni ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobu a na wujidi aye tinten dey ti ni su nya dwembo ni bi atie nyankopon ni nyame te ho ye dey no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wu nko ene nye me nko ene e fa amane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ni yire sera omu ware enso so na omu niba ndise wa ware na niba ebia ni omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema de free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na osi ni so na o demo no enye eni so yesa wo ye christo ni ehuntume nyesa lord Oshri ni yire ewo Sodom enso antune Bible antune okosua edi nyamiechi Joseph nso otono ema Midianfo na odinu kwefia si Potifa fie wuni mamane a eto no edinu koto efia si ne yekika ka ho nyina ni nyina emu no Joseph ogyina pintin ema urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sanko tro papa nu sa ne ho ewuja David o se otini ni amane dɔson so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a ɔmo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu mayin tie de ɔmo ka se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra Mamina, owa sem no ku hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no sinti mi basa susu me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Christo so no de chese gidi enka ho nyame susu yemfo ye ni hu no na wo watch nsu nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo Nyame woni watch. Itu ka se the dada o ka so obebe o maya maranfo nya wo watch o nya wo time. Yesu si onumpo ni mutabo no. Na ye de na wo ka se ye ne dada nyame so Yesu si obeba o maye. Me pa cho men ke ka sansem. Ye hwe Job eti ba ko. Ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo. Ye kan free enjichemu wotwe na osi na urade ka kire Satan se. Wa dwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo be hu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotu a bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job o ye dey otene pa oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwa sori ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o bonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho anache se nyame su nyedai edi ho no di boni
Job no nti sa osuro Nyankopon na wo yini ho every bone ho praise the Lord ni pe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone nti sa Nyankopon ye wadom na wo Yesu moja na ohwegu cavalry no ne biso so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro adu okronkron na akaba ko ohohoro ni nyina praise the Lord. Oh, who ni nyina ne che se wa yu ho afri boni nyina na oni Jobu jina nsania ba komo mo ske ba konso Nyankopon e di Jobu twa bonsa mo poa ene ni pamia he no mo from ho Christofo nya me betumi de o ma twa poa wo bonsa mo enim wo se se Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2 na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atwe ye nso abonsam nwuma ne ye ye bɔne kwan ne nipa die te amanya mini mo guase obi ebie na no se we na frɛ ho Christo ni me kra me ye chɛo me bosunsum ni kra me ye chɛo me gwama mɔfo kra me ye chɛo me kromfo kra me ye chɛo am robber me ye chɛo what a shame. Eni se basa, nyamia ye bibi wo ye mu. Mumie nana dina fufro hu nyamia hon fe. The beauty of holiness. Eni pepi wanjwe se uye holy aneche se uye munyo munyo bi. Na debi mikachro se eni ye diyo hrusie papa papa. Prison po na woda Paul na woto nyomu ne salas mo to nyomu yi nyamia ye. Praise the Lord. Efiasi na woda ebu ye kumfadi ebe chimia kukumpa. Uye holy maya uti mude ya nkromo. Nkromo. Na bonsam. Friends of both of frisruba nobe nyane wa. So wa mo mfimwe u nyane. The beauty of holiness. Uye Daniel ni adobe kwa kutu jetebu mumpa. U mohu. Uni jatetu muda madieche. Ni bonyefo no baye no. Otu onko sri oman kanfom no munu mpe munye bubu. Uye ni paketua. The beauty of holiness. You put pity, crunkry, and so for pimper so mobodini, because no one who's on your correct. He says, so, Bible, more sacred, you know. Naka cray when you know to pay or no sacred, on call heavy, that's all my son call heavy. Copeco coffee will be do I. Na Satan, bia a radise. Okwara na Jobu sro Onyankopon. Okwara na Jobu ayi ni ho afri bone bia ho. Okwara na Jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Okobusumfo ho akopa bambo. Okɔ enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka webia she. Unim Kristo kura udine chino. Bun sampo ni muse. Utini wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwe nyame obo humbain. Bun sampo mpo unim. E bayifoni e bay bun sampo nyine nim. Wa ukra Bible de bia udie trenche wa sorry demu. Unimu wei. Ibika krebia. Na ukopa bambo wo baby. Na sete buya eradise. Okwara na Jobu sro Nyankopono. Enye wuna wabo onuni nifie nini ya wawo nina humbayeshia. Ninsanu e juma. We shiraso. Ko pensiona de pete pete eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bine babe ho a counseling no ka che se o ye Kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni ma wa ya ya ye wa ko jisu ya pete so bibia enkokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa Yesu first why. Na wudu huma Yesu a enema na wakojia ye de pitipiti so kawani sane ma nyina kokotu ni nyina egu eti otie ni amekae na okoye oni nyo ye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se eti menenu bompaya okoye no oyeye osi ubi oho no dimrikaba na hina okwe ehwehwe wa yehuwe
Matiso was had him away. Was it done when you pass the sending in our maniska? Besisa ni manu nyina manisika. Afroda watani isio biempiti suo. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyamini kahwa ye abusimu ishira. Ye akonfu ishira. Ye seten ishira. Okotizimu ishira no. Ijimne do ye dey. Ekro. Ye nteso nye mwanyo suo. Na wudi nasen uwiase. Na ube di de emretia nwa kode jima febo. It is Satan impo inimse nyami shirasu. Osi nenifi abua asi chine achina sasi so. Ukai verse 1 hona osi jubu na nimfie yuma chese asasinu sunu ubieni ho. Emye shirano na fitra wonsa kade wo nyina hwe. Onumewana. Already country Satan say she. The wunina ewo wunsem mama hukwan. I've given you the chance. The job of removia obey stronger. Hallelujah. Obey to say gold idea for Jimmy ye fin in a day. If free ni mo. Onua de and found sign ye day and cano. The crayon on your dear, a yeminyanko pomidia. Tine Jesus is his srunia ukumni pedianoa. Ode o kra no ye den e ko twigem na Satan fear urade enim ye den e ko e ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase e ti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa e wo won pa chonya petesia wai enye snap ensa ye de e ko kukra e friend ensa fanta e friend ensa dokodoko no nyina ye ensa na onom ensa wo wonua penifie na obofuo ebi bajo bunchan beka se enantwie no efentem na enfunu mu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wo den krantan no kunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majo Enfa hu ni usa utie eni baby e free ba fa wire che nya mimi wa mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye do ano omukoye na kadia fo nsusu bae omususu omutuhye ni yoma so ene omufinish omunyina ka ba kompe no nsu bebo amane ba kungusu okasa onwue no foforo nsu ba beka se omabarima ne omama edidi no num nsa e wo wonua penifie na hwe emfra makese bi frisre so ababe bo e dan no entwea the four corners of the building na e twiri egumrantie no ne umanu nyina so mawuwu menko an maka mele amane yede ebebo ife se wo twhwe wa brabo no hu amane horo a ato enti watu bible atwene onko asori bio unkuti nyamsem bio wommom pae bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni awudi for no a womunim nyame a womukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pe moa ebinum kwaji owu oho onko nyam nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a oba ne nchen obekun wodi gold ba o simi ko shira so ama no okun no age wodi dollars ba o simi ko shira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otum ye o ye na dwen se eno anu no die tu job nyina echi wato bible atwene o unkwa sore wo mompae ti die job ye ye chemadio no no we nyina anu no onim se nyame na eye So na bonsam de techri. Ene jobu sorry sinsana tadie mo. Ene wo yi ni ti. Ene wo shi fom sorry o nyankopon. Na wo kansa deja. Ena me di free mina yem baye. Na deja na me di besan ya kro. Radi di ama. Na radi afa. Inshira enkan radi ding. Praise the Lord. Chime di onu mien wo si yenye ne mono. Job anye boni. Ne wo muno kwasi asem. Ama o nyankopon. Adofu nom. Enye ye nkwa ni ewo wiase a amane atwe yen yo. Ebia to Job na the record eye clean. Nyamine di ne ho adanse. At the end of the day, ne etu no nyina echi no hwe Job chapter 42.
ne hu se nyankop

kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wre amania ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ni sika e ka ho de nipa titi nipa tri pe no jobu ohwiriye mpo nyame san de eden e de ma no fa kwan pa so pe sika wai say hia wo kura na wo ni hwete say Lazarus na wo wa obenya ha bi akọ ofa kwan boni so pe sika wo benya bidie enso so be hwiri nyame wo ka wani gu so a wo be ko bebie nyame nie samre na wo sika wo pe ya den wo disisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro wa ya pan na wo sinse mu eti enedi yankopon pe so okyere ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme yankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu o si na Awurade hyira Job awie ye sen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfurumu abere apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obakuden jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de kare hapok na wonhunu ema wonhu ofe si Job ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade onuano mu na ye chire ni Job di mfrinhia oha aduanan na ohun ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na Job wi obi ebe wu na wabo akura na wadi ena amen se se Job oyi achia wo heaven amane etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa e di amane na wo fom ni nyina beka ha me ntu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kojem ho a obesu afebo obetremu ubien ho babebo pajwe ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pajwe ni hwe Calvary na kase urade mi yima ni furo so meto me bible twene enso ene mi sanko fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje asori ko moje mpae bo moje bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sawechi na bra wai nyame da sutie kunwa no sinye bon sam praise the lord baby e obi ame mo mpae nyame e otumi ade nyina ye de atiefo nyina e hye won sa obi biara oda mane mu ehihye ni seja enam senti ni gidia pawo mu no urade e bom pae so betu sankrofo no nyina gidia mu wo yesu die mo boni biara om dia foforo won ho ensem o makekan tia no nipa ne wan software urade fo ni nyina kye wo mo ne hu wo mo bo na sanfo on bra won kye bie wo yesu die mo ye o ma hwere ese ne wo hye Job anan mu no urade hye wan anan mu se ne be ya won betumi egina kosi awie ne se basɛ wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ate wo mudin wo nwoma no mu bi urade edi ne dey show nsam woni mo nya mo na edi wo asori ne som horo nyina mo ni po mo ko urade wo mte a mo mte ase ma sofo on osira on betumi aka asem a betumi agye ne bonyefo nkwa na ma kyi sanfo asori egina wo nan so bio eda wasi wo yesu di mo na ye bom pae amen Misha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.